Dia tu kita dengar YFM manis. Ang kain. Harap tu kita tu perindang. Atuk ya ulat-lat.

Dito kita ni nga YFM. Amanis! Ang kayang! Araw pa kita ito perindang. Ato ya ulat-lat. Woo-woo!

Dia tu kita dengar YFM manis. Ang kayang harap kita terperindang. Atuk ya ulat-lat.